0: kuchipancha matenda monyesiwa na kuchipekera kwa poso ya kufoka manungo anti tuzidresawo chimuthini kuoneka msakuti azinju omwe anabzifuo kabiri sfubudu bzizi alikumba bzijalini ndiye kabiri alikumba kulisa bzensi ayayi alikugulisa lini kufuna kuti basi wanthu waone ningati ana poso makamaka bzifuo ambalewa wasaumoyo ndipo naboma kuti ukakhala kuti poso ulibe una chifuo chako ungaphata chifuo uchikasintha na mwanzako umwe ana poso kuchinjirana poso na bzifuo natere pananango angakhaona na poso likulu ambadziwa lini kuti angalijetani posoli kudya kwenekwene sindikukolewa kuti ni chinthu chomwe chingathandize koma kudya mwakusiyanasiyana lero bzisapu lero muliwo lero masayi mkucha mtsomba bzimathandiza kwa mphamvu nyanya ndiye azinji omwe ambala poso ningaloli pinango ambaligulisa lini pinango ambakulisa lense pinango ambataza kulidya lache kumutarara tabva kuti mbuku ya wanthu omwe pakanyona matenda ningati amweya pakamaka yakufoka manungo na thangwe lakuchipekera chakudya anti tiuchitresau bzinimkutsesa mabvuto kuti bwerani mudzaone makamaka ku chipande cha wana nchacho mongatuzi kuchokera ku mutarara mwanzathu asima kumbali yankhani ngati mweyi chomwe tabva chakuti mboko ya atenda omwe ali kumabwera na matenda amweya yakuchipekera kwa chakudya anti tiuchitresau ili kupukusika tsiku zino
1: wana maku mashanu na tanthatu wakunyentchera adatambira thandizo la umoyo pa miyezi mitanthatu yakutoma gulu lino kuboma la Mutarara mchigawo cha Tete malingana na mtsogoleri wakuona zamabasa ya umoyo kuboma la Mutarara ili mboku ili kulatiza kupunguzika kwache pakana pakati pache pakundendemeza na goli la mala Dina Joao adziwisa kuti napo kuoneka mboku imweyi ya wana wakunyentchera kulibe kusayika na mbodziyo malingana na Dina Joao kukwanisika kupunguzika iyi mbogo ya wana wakunyentchera mboma lire ni thangwe la mabasa yakuphatidwa mo mphimpha zakusiyanasiyana pakulata mphimpha zinango
2: nós temos feito demonstrações culinárias
1: timafunzisa zimayi wakusiyanasiyana kumbali yakuphika bzakudya bzakuthemera kudya wana ng'ono pakusaya kukhala poso lakugula mmisika timafunzisa kusiyanisa bzakudya bzakuthemera kudya wana timbawuza pomwe kuti asaye kumbakuliza bzakudya bzentsa
2: aconselhamos a ele que tudo não é para vender
1: iyakhali mafala ya Dina Joao kumambaona za umoyo kuboma la Mutarara mchigawo chino cha Tete kulewa za njira zakulimbana matenda yakunyentchera kwa wana ng'ono mayiyu adziwisa kuti thandizo la tsogoleri wa mchimidzi kukamwazidika mithenga kuli kuchitisambo kuti mboku ya wana kunyentchera mboma lire ipungusike
0: china chomwe chiri kupunguzika ni matenda ya mimonya mpulula ntikolera yomwe tabva kuti ntsiku zino matenda aya yali kupunguzika kachina mwanzathu asima manuel
1: ili kupunguzika mbogo ya matenda ya mimba mwanyampulula mchigawo cha Tete kuna gulu lino kwakumanidwa atenda dzulu mako matatu na bzixanu mumbuto za umoyo za mchigawo chino na bziranda bzina iye iyi mbogo ilatiza kupunguzika mpakana pa mapulusento mako mawiri pakundendemeza na gulu lidamala pomwe wanza umoyo adagumana atenda dzulu mako manayi na bziratu madzina manomwe mako mawiri na bzixanu napo kuoneka kupunguzika kwa mbogoyi maboma yanango yakadapitiriza kubonera na matenda ya mimba mwanyampulula pakulata maboma ya Mwatizi na Dowa yomwe yambachita malire na mdziko la Malawi nkhani yomwe kusaisa tulo wa zaumoyo dololo wakuona za mtundu moyo wa matenda kulikula kuona zaumoyo mchigawo cha Tete Americo Xafiera adziwisa zakupatidwa mfundo pabodzi na mbumba pakufuna kulimbana na matenda ya mimba mwanyampulula
3: é preocupante mas nós como setor saúde estamos a fazer uma monitoria diária nesses casos de diarreia a província beneficiou-se num passado recente de um treino de boletim epidemiológico diário nós chamamos de BD Plus
1: mpsakusayisa tulo koma ife pakukhala wa zaumoyo tikuchita kafufudza wathu mu mbuto zakusiyanasiyana kumbali ya matenda yomwe nkugwera mbumba ningati chigawo tiri kulindira kupita kwa ntsiku mu mbuto za umoyo pakuona ngapone matenda yomwe yali kuboneresa kwenekwene mbumba
3: para nós seria as pessoas continuarem a se prevenir
1: iye akhali mafala ya Americo Xafiera wamboona za matenda yakutakanya mwakamangumangu mbumba kulikula kuona za umoyo mchigawo cha Tete kuchinjeza mbumba kuliweza njira zakulimbana matenda ya mimba mwanyampulula mchigawo cha Tete

0: ni zathu zalero na midzaliziro yashe kumaulo kuno kushokera kuno ku Radio Mosambiki munontete mkati mwa mabasa yathu ya nchinyungwe ndiye natenepo tsapano ni nthawe yakuti tibwerese dzaliziro omwe tinawo kumaulo kuno ndiye uyu dzaliziro uli nkudza na mwanzathu Asima Manuel
1: Boma lilufuna kukazikisa mtemu wakuonedwa na boma paka palisidwe basa kanthaka na shakulinga shakumalisa na kupokana kwa wantu na mbogo kubweresa dzitswa kukafulu sidwe kwa wantu kushokera kumpimpa ibodzi mpaka na inango na thangu na mabasa ya kufukula migodi mboma la muatizi mchigawo shateta. Iyi ni nzere wakazikisidwa nzinga unu pa kufukuna kulondoza mwemwe mbume nga patisiri basa mthaka na bombo kuona mwemwe yanga fambirane mabodzi mabasa ya kafukulidwe kamigodi malimidwe na mabasa ya nango kubo malira. Uyu mtemo uzatandiza na kulata ndime ya mbimba za kushitira basa la kafukulidwe kamigodi malimidwe kukala kakazikisidwe kamaluwala na mbimba za kukala wantu wa ufurusidwa. Inza kala njira ya kumalisa na vutu la kupokana kwa wantu na tangwa la kutengira na ntaka. Malingana ntsogolero wa kumuatizi kuole ni pita palikudikirido upatisira basa kumbali ya uyu mtemu pakulondoza bwino wakazikisidwe kambumba ya kufurusidwa.
2: Nos próximos reassentamentos terá sitio próprio onde vamos deixar que as empresas que quiserem reassentar e teremos áreas também programadas para podermos fazer agricultura. Temos ainda algum conflito de terra, porque há muita pressão em termos de terra. Então é esse instrumento que vai nos guiar para sabermos onde que nós temos a terra. E há quem já tem terra há mais de 10 anos que já não está a usar, então essa terra vai reverter para o Estado. Só vamos saber a partir desse instrumento que nós vamos elaborar.
1: E aquele me fala a colhe nipita. Nzukulero kuboma la muatizi, kulewa za mtemo muta wa kulewa za kapresidwe basa kanthaka na shakulinga shakutandiza kuungani ya kafurusidwe ka wantu kushukira kumpimpa ibodzi mpaka na mpimpa inango.
0: Basi ya vesteri watu tafika terepa kupampa kwa zomwe kada zanazo kumaulu kuno muzatu zalero. Zomwe za konzedua zishi toko zedua na inepano Feliciano Diogo. Po mwe kunchini kuna Virgilio Pedro Jekeseni. Kuna mwens tirikuti makorokoto.
3: Mwapera chikau chino cha tete panthawi yachi
0: ndiye natenepo abvesere watu zensezi mulikuzibva kushokera kuno ku Radio Mosambiki munontete nkati mwayo ya mabasa yathu ya nchinyungwe ndiye natenepo dzuwa la nyanduka ili dzuwa kulatiza kuti tiri kunyungwe bza shadidi sikuti bza kusuzira ayayi bza kuyezeza bza shadididi tiri kunyungwedi tangwe nthawe imwe ile yomwe azinja kaidikira ile yakaluma ile ya dzuwa kupsa kone kwene enjoy yadzafika ndi dzuwambo ndi mweri abvesere kwathu ife tashoma bwino tintaza kudziwa kuna imwe azinji kunjako kuti mwashoma tani ndiye peni mwashoma mambo bwino tiri kukutendani ndipopa tikuti tidikireni pamwepo kuti ti prekezane ku maulo ya lero lino abvesere watu. Makusaya kwanza zinshi tibve aya madu tikumbire kuna Mulungu kuti kupsa komwe kwa nyandu kwako huku pinango pensa ngati mferensisi achiti bwezerambo pamuno kushipsa indi koma kushireka kukhala kule kwa kule mwinatu le mwinatu le mwinatu kuti munthu kutaza kukhala mwakubzifatsira bwino chitokhalira na thupo kasi alika nyanduka ili dzuwa ndiye natenepo nyimbo njimwe ipana nkumbuso abvesere watu.

0: utenda wa maso una bechi ya kukruza ntengo wa ndawa za utenda wa ngala muno mprovincia ya Tete. Mbwenye mabasa akuchitwa makamaka kuna ale ana utenda wa ngala mbakala acherengi anati asatambire chikonzero. Nsogolere wa subi inasalakana utenda wa maso kunyumba za ungumi muno Ntete. Amose Floma alonga kuti ichi ndindima ya chinai pakupereka chikonzero cha matenda amaso maka uno mbwenye alikufuna mpaka nsiku ya nchishano apringane ntemba udatega awene mbativeni kulonga kwachi.
1: Temos recursos humanos e recursos materiais.
0: Tina apati basa na piombo pia kukwana tuwera mabasa afambe mwadidi tiri rede kupata basa mpaka ufikira nsabudu. Chinafunefi chikulu njakuti onsene atenda atambiri chikonzero pakundi inango tikulonga ambo kuti mabasa anewa akusalakana ngala ngabe ntenda anafuna uzabwerera kunyumba makukonda kutambira chikonzero. Zwani kuti mabasa akukonza utenda wa maso asachitwa pa nsiku zwiri pasumana tikulonga nchipiri na nchinai pakumala kwa pinzo ino tinaenda kusokolo na kukonza matenda.
1: Terminada a campanha, as cirurgias vão continuar, mas de forma rotineira.
0: Akalima fala ankadamu anasalakana mfukwe ya utenda wa maso kunyumba za ungumi muno Ntete kulonga maganizo akukuruza ngala. Nyumba inu ya mbepo ya cheza na angasi andru utenda wa ngala anatambira chikonzero mwa ulalao na nsoka wa ungumi na pigawiko pia anyamsisi. Awene asimba pikuluka kamwe na mabasa anachitwa mbativene kulonga kwao.
2: Herminio Ferro, final do ano passado, que aproximei aqui, conseguiu operar ontem. É de uma felicidade.
0: Kutoma kwa chaka chidamala, nda kwa nisa kusukwa zulo maso. Tenepa nda puma, zulo nda sukwa maso. Ndikali na nyato ikuluka kamwe, tenepa ndiri mwadidi.
3: Ya, sofrimento mesmo.
0: Ukali kulonga kwa angasi antu, adamala kusukwa maso, pakati pa utenda wa ngala, muno mprovincia ya Tete. Ama distritu akukwana kumi na mashanu, mashanu alinantaba wa kutambira chikonzero cha masu chikulonga. Ama distritu wa Ngonia, Shiuta, Mwatizi, Marara na Nzinda unu wa Tete.
4: Radio Mosambiki munu Nzindo Berto chemene nzatu Santugolonga na pamza kutia. Panasikana mwala mabuzi awa alikuchemero tura kutia akali andu akusakusasanyira udidi wa Mangwana.
5: Hapa lina asikana mudistritu ya Buzi Monto munu mprovincia Sofala. Ndiwa rapasa bech. Kamaka panzero za kuchinja makaliro. Tuwera kuti akwanise kupezera utambaruki wa mpisa. Magumane wa ndiwo adachitika. Kamaka baiku hapa kwecha becheni. Kuna amushtadoru wa Monto mundistritu Jose Mutoroma. Hapa kudalungwa babanje chikumi na chwiri. Napaswa zina ya Premio Jovem Criativo. Babanja yene yi, mbuya Jose Mutoroma ndia da Yeruza kuli yapali na asikana tuwera kutim, asalakane nzeru za kuchita maronda. Kusaka nzeru zinango za kupezera utambaruke, ninga machinjiro, apintu ya kusiana siana ipi, ndivi nifuna kupasa mpata, kuli apali na asikana karembo pasogoro ga tiveni fala.
6: O Premio Jovem Criativo tem como objetivo reconhecer jovens cujas ações impactam no desenvolvimento da comunidade, promover o gosto para a livre criação no seio da juventude.
5: Muoniono, rapazo zina ya Prêmio Jovem Criativo. Zero, zabulukira pepale, ndituera, kupasa. Makamaka, luso, kuli, ali ya pale ya nanzero za kusiana, asiana. Kusia, kuchita nzero za kuipa, pasalaka nanzero za didi za kufuna, kupezera utambaruke wankate mwa ino ziko. Hombo, yonseni pide jitwa, nituwera kuti yapa linasikana kwa nisi, kukala na nzero za didi, mbatunda kuchita wipi, mbasalakana kuchita basiene, pia kutambarusa Nzinda, Luani, Distrito, na zinango mbuto, pepili ndipi nafuna kwata makaliru apa linasikana, ayende pasogolo gam. Na kundina ngomba tawira ambo masezi kuti apale nzero lina azombenye anabechi kuluka kamwe na kusoweka kwa udidi wakusiana siana tuwera kutia kwanise kutambarusa nzero zinawene ninga michini ya uziwisi panango isakala ya kunensa pikuluka kamwe tuwera kutia apale ya kundemba akwanise magumanewa apale nazigana ndi warabulukira mbapangi zambo pili binaziwao kuchita pamapikanewa abulukira pa malonda kusasanya pindu kusiana siana na nzero za kuchita uziwisi tiven mwanyankwira
7: chamo mi mafuta kungu feza mafuta so da vila do busco sendo estou muito feliz por vencer pra na fase de provincial
5: dini mafuta Bulukira pa distritu ya Buz makama kanda sanza yabikuluka kamwe na kuwina muoni wono ush udapenduzene ipindu yekusiyana siyana mini pangiza kuli mbomba ine vine kiteni makamaka ogolesa basa yekutendeza mbumba Bulukira pa malonda hapa kwaniseni tu kutendeza anthu kwale anafuna kwata kobiri peno uikoya Bulukira muntu kozi muntu zafunika uziwe mwanyapansi kutendeza mwadidi mwene iwo anthu anabulukira tuwera kuti akwanise kusaka mabasako akadamo handistritu ya Buzi ndiwo adaganiza kuti kusogolo kwa ndima anati yapezere kuli aphali na asikana awa adaikwa kusogolo ga makamaka Bulukira madistritu tuwera tu akwanise kufika nantu pa mfendo wa provincial pa mapikane wa a Jovem Criativo.
4: Radio Mosambiki muno muzindo beto kumaza mphango wa vesere a nyumba mphepo za kuzambeza zinawo da mphepo muno murazo kuti ala da chita uvia vi mbalo mwa jile ali manje mwa mapolisi ndi anthu apanawiri anthu ndumingo.
8: Apolisi ankati mazikolo ino Bulukira kwa distritu ya jile muno Mzambesa ndiwe ramanga anthu awiri na thangwe kuchita kundi pa chinkutuvu chidaoneka pa ngodi ubozi pa chisa cha Namiali. Pyambo pya kusiyana siyana pya kubusana apyo mfuma ya pansi pa mataka ndipyo pida vudwa pa nzizu bozibozi mwana mbozi wankati mazikolo ino na unangu wa kuziko ya shina ndiwa adapeke kama kuanga kakamwe mnonge fipino kumanika pambute kuli ya ungome Bulukira pano panzinda wa Kelimane. Manangatu wa polisha munu Mzambesa Belarmina Enrique Jalonga kote andu ane wale kupumwa kusogolera nsoko bozi wa mbumba wana Bulukira makamaka pa chinkutuvu chenechi.
9: Nós temos dois detidos, dos detidos
8: ifita kwanisa kupata anthu awiri mbozi ushita mpata pansiku ya dzulo unangwachi ushita mpata pansiku 12 ya ndandaino apo unangwachi wachitatu ndushu adathawa adakwanisa makamaka kulaswa pamwendo mlongi fipino akumanika pambuti kuli ya ungumi ya unamfula tinaepa kwanisa kupaula tsamba ya mseru tuwira kuti akakwanisa kupatwa mlongi fipino makaliro abwerera pontho ninga mwakale Bulukira mbalo matiritu ya jile
9: momento encontra-se calma e controlada.
8: Ele fala, e a Belarmina Henriques, manancato a polícia, muno, Zambesia, Bulukira Kelimane, Antônio Domingos.
4: Zamuno província só fala, vesere a rádio, nansato Santos Golonga, isa Bulukira Mbalo, uma gorongoza, zgonga tangue, e a unyaye na chitwa mputu zirza, kutuangiro, misero, Santos Golonga.
5: Na pali nasi kiana, apa mbuto ya kufundira mabuko, Escola Secundária Eduardo Mondlane, distrito ya Gorongoza Monte Muno província Sofala, ndiwo adabulukira nantu pa banja ibozi magumambana pambuto ya kutongera misero pakufuna tu kubva pya luso na thangwe ya mabasa anewa. Ndienda kawona ndi anya kufunza mabuko akumalisa tilonge decima segunda class makamaka tu pa nkonokono wa letra. Awa ndiwo tu adabulukira nantu pa mbuto ne ya kutongwa misero mwa kupenekera wambumba. Awene ndiwo tu adabala nzero zenezi zakufuna kupata kuti munthu onsene akhale mbadziwa kuti ntemo ndiwo uli pakati pasogolo pa makhaliro a mbumba. Pabanja yeneyi lechitika kwa iwo nyakufunza mabuko ndiwo adapangiza mivunzo pakwecha kuna nkadamo wa fukwe ne ya kutongera misero ninga mudalonga awa angas arabulugira pepale tiveni fala.
10: Eu queria saber muito, porque quando o milentíssimo estava a falar acerca do arguido, o milentíssimo disse que o arguido tem um direito quando ser injustiçado.
5: Ine ndikafuna kuziwa, nanji imwe mwalonga panduli kuti, mundu nseni, anawona kuti misero ne hidatongwa mwadidi nkhabe, asafunika kuti ayende kasuma. Mvunzo anga ndushu, kodi pinechitika tani ngakhale kuti iye mundu alinkaidi. Anenda kasuma kupi?
11: Eu quero saber se o juiz pode julgar baseado na sua consciência ou tem que seguir a pena lei mesmo, ele não concordando.
5: Inembo, ndikafuna kuziwa ambo apa ninga kulonga kudachita imwe nkadamu nyakutonga. Kodi nyakutonga nsero, inakwanisika kuti atonge nsero bulukira pa manyerezerero wache, peno nateweza ntemu basiene. Kutairwa mivunzo iyene hii idaikwa pakwecha na awa afunzi wa mabuku wa pashkola Edward Nlani. Mondo Mungorongoza, nkadamu ndiye adatawira mafalali pakwecha.
12: Então, sobre recursos, enquanto o arguido está preso com dificuldades financeiras, nós dissemos a ninguém é vedado o acesso à justiça por questões financeiras. Ele foi condenado, está cumprindo a pena.
5: Nkabe, na mundo mbuziene. Anakondeswa kuti abulukire kwenda kasuma ngakhale kuti msero ne udatongwa ninga mnafunika nkhabe. Nakuti wenseni anawudidi wakubulukira angawona kuti msero wache ne udafamba ninga mnafunika. Tai nakuti zilipo njira zinangu zakuti ungabiona kuti ne pidafamba mwadidi unati uyende. Nanji tingenda kabiona hapa masezi kusowa kobiri ya kulipa nyakugugumira misero panansoka unangu wakutongi unapeza kuli yale anfa nyakusowa tirukulonga nsoka wa ipash uyu ndiwo tu unafuna kugugumira peno sapata basa kupezera kuli yale anfa wadasowa santoko towera apanise kulipa kuli nyakugugumira misero ile pinakwata kuti nsero wako ukwanise kutongwa ninga panango mule mudabibala iwe. Bunzo inango idachita mwanansikana na itaira tenepa. Nkhabe mundu na mbuzi ene alipadzulu pantemo. Ntemo ndiwo ulipambutu ya kutoma. Nkhabe chitika kuti nyakutonga misero atonge na manyerezerero wache. Maseze kukhala mbale. Peno kukhala indikane. Mbwenye iwe unati tu utonge misero bulukira pire pidalembwa pa ntemo. Ikalifala ya mbuya Benedito Nyanza, uyu mkadamu wa Tribunal Judicial Distrito Gorongosa Mondo Mundo Provincia Sofala, mbalonga na tangwe ya maguma adawoneka pa kutonga misero mwakupenekera kuli mbomba.
4: Zakutete nsama senzeke zakute ndale falimo ikupereka mwenyekiro kuli ale apali na asikana tangwe ya kuwina masenzekero a mabuko ndengambalo mwenyambani mbagoze na nzatu Juar Vista.
0: Adalonga mafalanewa ndi nkadamu adapezera ndale ya falimo kubulukira kumaputu munontet Irish Ali kuti tete na kukwata mulinga na nsupa ndi chisanzayu chikulu kakamwe. Ali atimiza na kulonga kuti apali na asikana apereka chisanzayo chikulu kakamwe pakuthambarusa masenzekero ampira. Mbativeni kulonga kwachi.
13: Tosu ganyamos significa temos experiência capacidade.
0: Pakui na mapika anewa ndi basa ikulu kakamwe idachitwa na apali na asikana kupangiza kuti tete ana uzwisi kakamwe tikusimba andu onsene adachita kundi pa mapika anewa afundisi, anyamanesho, anyambika, na anyakubala.
13: Deram-nos uma grande alegria e orgulho para todos nós. Portanto, peço estar de parabéns.
0: Irish Ali, alonga lero chinai, pakati pakusimba na basa, idapatwa na apali na asikana, pakui na muringa na nsupa ya masenzekero. Siwani kuti, ndi ulendo uansiku zishanu muno provincia. Mabasa anachitwa madistritu pakusasanyika kwa maguma achikumi na chitatu. Anafuna kusachitwa chaka cha mangwana provincia ya Nampula. Kubulukira muno ntet, ndine João Arvista.
4: Basi ya vesera atafiku mapetu nazo mpangwa zatu. Zinanga ndini nishukari mwajabu kuchinda patirwa na Marcelino Viola. Salamu madidi.
14: wa zapakati padziko.
15: Utabaruko mfumba ya mpisa, utonge, mbinga pinga, na kusaka makariba dide.
16: Mabasawa, Mustafa kubulikira mkati mwa provincia Atete, Sofala na Zambezia, Malungero Anjisena, kutu.